0: enti eba san vangers wadwuma mu wura na ase ukru na awoyere nipa na ahyase na odo pa ba se sente so ompe wano kasa kra edai eti wotamfo na ensem bi efi wotamfo anumu
1: akoh
0: akoh meda ase akoh afa ho no howrade na na kwa me onyame dom nyeke